Mama me ene soa one. Soa onyame bechire ni tumini edi huwa dansi anopayi. Sanse erade ayewye.